0: Mekaten Mas Sugiman tigang podo Asmorodono. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Chandra nggih. Salajengipun monggo katuraken Pak Darmoyo, monggo Pak.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Kanjeng Praja.
1: Monggo
2: bareng badhe ngaturaken pupuh sinom.
1: Nggih.
2: Gayut kalian pengetan lindu gede.
1: Nggih.
2: 2006. Pupuh sinom.